Wow! Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At tulad po ng dati, mula alas 10 hanggang alas 11 po ang ating pagsasama ngayong araw na ito. Ngayon po ay September 13 at ang ating weather ay medyo nakikisimpatiya sa inyo dahil kung kayo mga pagod, gusto nyong mag-stay ng bahay, di dyan lang po kayo dahil wala tayong event na marami ngayong araw na ito. Okay, ano ba ang mga pag-aanapan dito sa Calgary? Okay, first of all, gusto ko po munang batiin ang ating Filipino Catholic Society Diocese of Calgary sa kanilang 39th anniversary and 36th fundraising gala night kagabi sa pamumuno po ni Miss Connie Han. Congratulate natin sila because it is a very successful event last night. And of course, binigyan niya ng mga awards sa kanyang mga choir na walang sawang ika nga itumutugtog sa kanilang every third Sunday of the month na misa dyan po sa Sacred Heart Church. And of course, ang ating kaibigan, si Mr. Joel Valderrama, ang nakakuha ng special award. Talaga naman, grabe, galing-galing, ano? And wag pong kalilimutan, i-congratulate din natin ang ating Fiesta Filipino sa nakaraan po nilang event, Fiesta Filipino 2026. It was a huge success as well. So congratulations then kay Miss Banji Kawili, kay Joanna Del Rosario, and the rest of the team. Last week, nakalimutan akong banggitin. Ayan, Mr. and Mrs. Prima and Prima Anderson. Ayan. Sila pong lahat, the best. Okay? And ngayon, eto naman. Gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng mga umattend po ng ating Nueva Ecija Association of Alberta Picnic kahapon. At buong pusong pasasalamat kay Mr. Unel and Faye Padilla for their hospitality and opening ng kanilang yung kanilang acreage. Ha? Lahat po ay nag-enjoy. Many to mention, ang mga nagsi-attend na parte ng ikangain ng probinsya ng Nueva Ecija ay mga Tigagapan, Santa Rosa, Papaya, Piñaranda, Cabanatuan City, Zaragoza, Talavera, Bungabong. Ayan, kahit nag-iisa lang yung aming taga-Bungabong, talaga namang the best dahil po siya ay walang iba kundi si Mr. Al Gamila ng Al Gamila's Photography. So talagang nandyan yung mga talented na mga tao na hindi po natin alam. Sila pala yung mga kababayan natin. Tulad na lang po nitong si Mr. Johnny Manuel. Hello, Johnny. Good morning. Johnny Manuel and family. Siya po ang general manager dyan po sa Boston Pizza.

Diyan sa North Hill. Okay. So kaya kung kayo po ay merong mga gustong mga fundraising or gusto nyo mag-order ng mga pizza, pwede po natin siyang lapitan. Ayan o, di ba, Johnny? Ayan ako, meron din po tayong mga iba pang mga kaibigan. Meron tayong realtor, andiyan si Ed Valino, meron tayong mortgage broker, andiyan si Lisa Tirado, mga insurance, lawyer, si Mr. si Miss Jane Peralta, ala dyan si Mr. Chubb, Mr. Eric Peralta, na-miss ka namin kahapon. But anyway, mamaya babatiin ko rin po yung mga nagsidalo para naman masabing, ay wow, sikat kami, okay. Sa mga nangyayari po sa Pilipinas, talaga namang grabe. Kaya dapat bangong Pilipinas, di ba? So, first of all pa rin, eto, second na pala. Gusto ko munang batiin ang aking mga avid listeners. Hello, good morning, Hazel and Kuya Ed Katahan. Good morning po sa inyo. Kay Elsie and Ron Waters. Ayan, Katie Jolly and Tom Frank. Good morning po, Mr. Alma Panaw, Miss Rowena Trent. Ayan na, naku, ang dami na pala natin. Good morning sa inyong lahat. Grabe, oh, andyan na nga sila. Hindi ko pa nakikita, nagsilito na. Okay, eto. Bangong Pilipinas, sa dami ng mga disaster na nangyayari sa Pilipinas. Hindi natin alam kung saan napupunta ang ibinibigay ng gobyerno sa mga tao ng mga gobyerno. Kaya, bangong Pilipinas.

Ayan talaga naman. Kailangan talagang bumangon ng Pilipinas tulad ng ginagawa natin dito sa Calgary. Marami tayong mga pagsubok na naranasan. Kaya talaga namang sige lang po. Minsan naliligwak, pero tumatayo pa din ang mga Pilipino. Okay, ito po ang ating Excelsior Financial and Associate General Agency in the province of Alberta na nagkikater po sa atin ng different kinds of life protection. May life insurance, critical illness, disability insurance, mortgage and loan protection, group health benefits, travel insurance. At hindi lang po yan, nagbibigay din po siya ng serbisyo tungkol sa ating last will and testament, mga legal matters. Tawagan po natin ang ating kaibigan, June Buera, dyan po sa telepono 403-273-7032 or 403-273-7525. Sabi nga niya, sabi ng mga tao, sapagkat ang Excelsior Financial, katulong po ninyo sa pagbuo ng inyong magandang kinabukasan. Ayan, bakit ako meron dito minsan isang advertisement? Ito po nagdaan sa, ika nga eh, sa dito po sa ating manager dito sa CJSW 90.9 FM, pinipili din po nila kung sino po ang pwedeng mag-advertise. Hindi po lahat tinatanggap nila dahil sino po ang naglilingkod talaga sa ating komunidad. Ayan. Kaya kung gusto nyo, pwede ko po kayo pwede ko po kayong i-connect sa aming manager. Lalo na kung kayo nakakatulong sa ating community, they will appreciate that. Okay, mga kaibigan, ang daming pandating na event ngayon, pero i-push natin itong kay The Power Voice Tour. Handog na ang ano to, handog na nila Iman to eh, nila. Ayan, okay. Eto na ang The Power Voice Tour ngayong September 18. Gaganapin po ito sa Police Canadian Cultural Center. At for tickets and sponsorship, tumatanggap pa rin po sila. Tawagan natin si Iman 403-307-2389. Okay? At si Mary Lou 403-872-7390. Ito po ang ating isa sa napakagaling na. Sino siya, Iman? The Voice Kids First Season Grand Champion. So hindi na po matutuloy si Vian De La Cruz, kaya meron po tayong another great singer. Pero siyempre si Laika and the best. The Power Voice Tour, tawagan po natin. Huwag kalilimutan si Iman 403-307-2389. September 18, ito naman sa aking kaibigan, ang ating Cream and Sugar Duo. Sa Ace Casino, free entrance, ayan, September 19, 9pm to 12 midnight, punta tayo doon. Nako, para makasayo tayo kasi nandun din si Miss Jackie kaya, at saka si Mr. Joy Velasco. Libre po to, punta kayo, pero huwag kayong magpapatalo doon sa sugal ha, kasi casino nga eh. Okay, and then meron din po tayong besides sa kay Laika, nagkataon naman po na meron din tayong pulso. Ayan. Yung pulso po sa, ano yun, September 18 din po yan. Okay, by Miss Vanjie Fons. Okay, and then ako, ang dami natin ngayong mga event. Pati na po ang kay Elias. Elias TV Band live in Calgary, back again live 2026. At meron silang special guest, ang ating Every City na band. Nako, galing nito, October 17. Tawagan natin si Don Simon. Ayan, kay Don Simon ito. Ayan, 587-727-0817. At meron din siyang Oktoberfest, October 10 naman. Grabe, ang dami nating event ng September, October, November, December. Oktoberfest, ito po, puntahan po natin to sa Falcon Ridge, 95 Falls Yard Drive, Northeast. Ayan, ang ating Oktoberfest, October 10, 2026. Nako, grabe, ang dami. Ano ba ang ating, pasayawin ko muna kayo kasi parang mga pagod na pagod po kayo sa mga event na naganap kahapon. Ang dami po talaga.
Siyempre, gusto ko munang batiin. Ay, kuya. Gusto kong magsayo ka kahit nakakababangon mo lang. Magsayo ka habang ikaw ay nagkakape para naman yung kape mo ay medyo tumatalbog-talbog. Happy 80th birthday. 80 birthday kay Sir Idol Envy Antonio. Of course, ang pagbati galing kay Miss Otero at sa kanyang mga anak kay Sherwin at kay Wilson and family, and of course sa mga kapatid ni Ate Mindy at sa kanyang mga relatives na nanggaling pa all over kung saan-saan. Grabe, para lang po ma-surprise si Kuya Envy. And galing din yan sa mga kaibigan niya dito sa Calgary. Okay, eto po. Sumayo muna kayo.

0: Mr. Friday Dance Fitness.
1: Talagang nakakaindak. Nakakaindak talaga. So ngayon, huwag pong kalilimutan talaga itong ating power voice, si Laika Gyranoid. Okay? Ano ba ito? Nanonood sa akin ngayon si Eman eh. Sino na nga yung kasama uli ni Laika kasi hindi na darating si Vian? Pakiano mo nga dito. Ay, grabe. Hi, Karen. Ng ating Fiesta Pilipino at si Kapo, si Miss, my goodness, si Oyi, grabe. Ang hirap na kanilang trabaho pero talagang napakagaling nilang magano ng programa. Congratulations again sa ating Fiesta Pilipino. Ayan. Yan po ang inaabangan palagi ng ating mga kapwa Pilipino dito sa Calgary tuwing first long weekend ng ano yon? First long weekend ng nakakaano naman, eto na, ng ating September, ang ating laging fiesta Pilipino. Okay, inuulit ko po, ang ating The Power Voice Tour ngayong September 18. Tawagan po natin si Iman 403-307-2389 kung gusto niyo pong mapanood si Laika Gyranoid, The Voice Kid, first season grand champion. At siyempre, sa dami naman po ng Pilipino, marami naman pong event kahit sabay-sabay, pwede po natin parehong punuin pareho. Okay? Yung pong sa The Power Voice Tour, diyan po sa Polish Canadian Cultural Center. At ang atin naman pong handog ng VFONS Production, ang Pulso Canada Tour. Ngayon naman din pong September 18 sa Chinese Cultural Center. Tawagan po natin, Vanji Fons 587-834-1820. Eto na. Batiin po natin ang ating kagalang-galang na si Conjen Emma Sarne ng Happy Birthday! Happy Birthday po, Conjen! Ang pagbati po kay Sir Manny and family, of course, and from all the staff ng ating Philippine Consulate Office dito sa Calgary and Saskatchewan. And batiin din natin si Miss Mia Tango ng Happy Birthday! Ang pagbati galing sa iyong family, kay Rowena, and from M2Z. Ayan, from M2Z, sa pamumuno po ni Miss Maria Beng Moreno. Ito ang, nung maliit pa si Aiza, ito'y kanyang kanta. So ngayon, si Aiza, si Laika Gyranoid. So para po malaman ninyo, ito ang kanyang awitin nung siya bata pa hanggang ngayon.

Ayan po si Laika, nung bata at hanggang ngayon siya ay nagdalaga na. Kaya tawagan po natin si Iman, 403-307-2389 or si Mary Lou, 403-872-7390. Ayan po, pwede rin po si Lizelle, ayan, 587-719-3700. Ano ang palating? Ngayon pong buwan ng September ay ang ating Alberta Culture Days. It so happen na ang CAFA po ay meron din po tayong Culture Days sa September 26 and 27. Nagaganapin po dyan sa Marlboro Park Community Association. Lahat po ay welcome. It's free admission. Magpo-provide po tayo ng snacks. And marami po tayong mga dancers, mga cultural dancers na mapapanood. At syempre, ang Sabado po natin ay mainly mga singing performers at may konting Kuya Romeo Honorio, meron tayong about mental health and culture, how is it related to one another. Okay, September 26 and 27 po ang ating CAFA Alberta Culture Days ngayon pong Sabado Linggo ito, mula alauna hanggang alas 4 or mula alauna hanggang alas 5. Free admission para po sa buong pamilya. Dalhin po ninyo ang inyong mga pamilya, mga kaibigan. Okay. At ano pa? Anong request mo? Okay, eto na. Sabi ng aming the best photographer in town. Al, in fairness, thank you very much. Talaga, dahil siya po ang kauna-unahang dumating sa aming picnic ng mga Tiga Nueva Ecija. At siya lang po ang nagre-represent ng Tigabungabong. Siyang nag-iisa. Okay. The Power Voice Tour. Ito na po ang kasama ni Laika Gairanod. Okay. Si Rochelle Gabreza. Ang grand finalist ng Tawag ng Tanghalan 2026. Ayan, sila pong dalawa ang magbibigay at magpapanindig ng inyong mga balahibo sa September 18. Kaya yan, tawagan natin. Iman, 403-307-2389 at si Mary Lou, 403-872-7390. Siyempre, andyan din ang pulso. Si Kian Cipriano, si Ari at Kenan La, ang ating isa pang darating ng September 18 sa Chinese Cultural Center, Vanjie Fons, 587-834-1820. Nako, sa dami ng gastos nyo, nahibang na kayo. Kaya naman, kung kayo po ay hindi makatulog, yan, tawagan po natin ang ating Center for Mental Health and Addictions. Ito po ay handog ng magkapatid na si Rochelle Paxson at si Regina Holden Reed. Kung kayo po'y walang pambayad sa mga, ano ba yon, sa inyong counseling, wala kayong coverage, tawagin po natin to at bibigyan kayo ng mga professional counselor na kung ano po ang inyong mga problema, sila po ang bahala sa inyo. Okay? Tawagan po natin 587-441-4043. At tulad ng sabi ko, pagka ikaw ay nagutom, edi pumunta ka sa Boston Pizza, andyan yung ating kababayan, si Johnny Manuel, dyan po sa North Hill Mall sa, ano yon, 16th Avenue and dyan sa North Hill Mall, 16th Avenue. Makita niyo po yan, between 14th Street and 19th Street. Ayan, talaga naman ha. Alam na alam natin yan, no, di ba? Isa pang sayaw bago ang ating, kasi gusto ko itong ibigay sa ating merong papadating na may birthday si Mr. Rick Rosa. Advance happy birthday, Kuya Rick, from Josie, Eva,
Ayan, kay Fernand, kay Abby, sa lahat ng tiga London, sa lahat ng tiga Switzerland, at lahat ng tiga Alaminos, Pangasinan. Binabati ng advance happy birthday si Kuya Rick Rosa. Ayan, ang daming, may birthday ng September. Pati na si Miss Rebecca Batalia, ayan. Good morning sa inyo dyan sa Chestermere. Ang pagbati, of course, galing kay Ezekiel, kay Joanna and Angela, kay ano yun? Kay Miss Feli Batalia, kay Madam, kay MJ, kay Eldred and family, of course, from the Jeff Villanueva and family, and makikita tayo mamaya dyan. And of course, kay Noel and Lilette San Buenaventura and family. So, happy birthday, Becca! 14 years old! At gusto ko rin batiin si Emily Magat ng advance happy birthday. And of course, ang pagbati galing kay Rodel and your son. O, yung Pogi, ha? At saka kay Raquel Amorado. Happy birthday from Untoy and Simon and Patrick. Okay, isa pang magsinda kayo diyan sa mga tiga-BC. Ayan, kay Jean, ay kay Jean and family. Good morning po sa inyo diyan sa BC. Ayan, kay Ate Nati at saka kay

Ang grabe naman talaga ang ating mga awitin. Grabe ang mga beat natin. O, diba? Okay. Siyempre, promise ko, babatiin ko po lahat yung mga tiga Nueva Ecija umaten po ng aming picnic kahapon. Ayan. Andiyan na po, may mga tiga Red Deer, at siyempre, tiga Calgary, tiga Okotok, sa pamun, sa dahil po sa kay Mr. and Mrs. O'Neil and Faye Padilla, pati na po ang aming mga guest, yung mga kabit-kabit ng aming mga tiga Nueva Ecija. Andiyan sila, Kabalse, ayan, si Ate Delia, si Kuya Resti. Okay, eto po, si Annabel Oteson, at kasama po niya si ang kanyang asawang si Alden, at si Ate Feli Panghilinan. Good morning po sa inyo. At sila Belinda Evangelista and Homer Buna. Good morning kay Ate Mary Lou Macashar and Kuya Jerry. Ayan, mga tiga Nueva Ecija. Paramihan kami ng attendance, pati sa Santa Rosa at sa Papaya. Eloisa, si Ate Elsie and Kuya Rene Guevara. Kay Kuya Lito at kay Ate Luz Mendoza. At kay Belinda at kay Ate Betty Esteban ng Red Deer. Kay Attorney Jane Peralta at Eric Peralta, of course, at kay Erjan. Kay Mr. Ed Valino and Mirna Valino. Kay Ate Venus Mapoy and Rene Mapoy. Naku, grabe, ang sasarap po talaga ng kanilang mga dalang mga pagkain. Kay Leonora Palad and family, ang dami po nila. Andiyan, dumating din po sila. At syempre, andiyan si Kuya Mario de la Cruz, nag-iisang tiga Talavera, at sa Etileni de la Cruz. Of course, ang nag-iisang tiga Piñaranda, si Kuya Unel Padilla at Ati Faye. Ayan. At ang tiga Erdre po talaga. Thank you very much kay Miss Rose and June. Ang pangit talaga na pili, na pangalan talaga nitong si Dalmacio Martin. Dalmacio Martin, kay Kuya, kay June at kay Rose ng Red Deer. Salamat dahil sa iyong mga palaro. Kay Romel at kay Morena Evangelista. And of course, kay Johnny Manuel po ng ating Boston Pizza dyan sa North Hill. Okay, diyan niyo pupuntahan. Makikita niyo siya agad dahil siya ang nandun sa bungad. And family, Ana Maria and the kids. So, si Jessie Cunano at si Milasol. Ayan, grabe. Ang sasarap ng kanilang mga dalang pagkain. Purification Domingo, sila Hanilet. Ayan, kay Olive, kay Pearly, kay Ate Lisa. Ang dami po namin, many to mention, kung nakalimutan kong banggitin pangalan nyo. Sa lahat po ng matend at kay Mr. Al Gamila, ang ating pong photographer ng nag-iisa ng tiga Nueva Ecija. Bungabong po siya, pero siya lang ang nag-iisang tiga bungabong. Ay, grabe. Ano ba yan, Al? Dapat magsama ka pa ng marami, di ba? Okay, eto na po, dahil maraming nakaka-relate dito sa marami tayong mga kababayan na ika nga nawala ng mga mahal sa buhay, kay Miss Rowena Trent, ayan. Anuhin natin itong sa Miss na Miss kita ng, ano yon, Father and Son? Gusto mo yon? Okay. Yan ang ating ibibigay sa inyo para na rin kay Kuya Rick, dahil may miss niya ang kanyang pamilya ngayong mag-iarawan niya.

Ayan po talaga naman. At batiin po natin ng maligayang karawan si Miss Carmel Santos from Kuya Ed Santos and family, of course. At galing din ang pagbati sa ating The Boomers. Ayan, Aida and Ed Magno, Lenny and Mario de la Cruz, si Ate Rami and Kuya Reno de Guzman, kay Brett and Minda, kay Ami, kay Ate Carmelita, kay Ate Barb, ayan, kay Mar. Happy birthday, Ate Carmel, at kay Nanay Claire Aquino as well. Ayan. Nanay Claire, happy birthday din po. Advance happy birthday. Naku, palagay ko may invitation na naman to. Hindi, biro lang. Okay, grabe no? Puro na lang invitation, kaya namimilog eh. Okay, happy birthday din po kay Ate Melba Buenaventura. Of course, galing kila Richelle at sa kanyang mga anak ang pagbati. Advance happy birthday kay Frederick Montilla, kay Pastor Sean Kelly. Advance happy birthday from the River of Life Alliance Church at kay Josh and Iris. Ayan. And then, eto pa, marami silang may mga kaarawan. Si Nanay Dominga Camara, advance happy birthday. Tiga Santa Rosa, Nueva Ecija din po. At ngayon, ang nagdiwang ng kanyang karawan, ang ating kumpadre na napakapogi, si Fernan Valerete. Of course, ang pagbati galing sa kanyang napakagandang kapatid na si Myra Dino. And of course, ang pagbati rin galing sa lahat po ng family Valerete. Okay, sino pang na-miss kong batiin ang kanilang kaarawan? Magtaas po ng kamay ang dyan sa tiga Red Deer, si Ate Betty Esteban from Beng and family. Of course, sa lahat ng Esteban's family dyan sa Rio Chico General, Tino Nueva Ecija. Punong-puno, no? Talaga naman. Okay, mga kaibigan, sa lahat po ng maraming mga nagpapa-advertise sa atin, eto, meron din tayong mga tawanan night sa November. So, sasabihin ko po yan sa inyo mamaya. Tawanan night, ngayon na nga, era covers sa J.M. Balas. Ayan, magaling din tong singer eh. Tawanan night. Okay, ngayon po meron konting patalastas. Ayan. Si VP Sara nagpiyansa. We. Okay, nagpiyansa si Vice President Sara Duterte nitong Sabado sa Quezon City Court kaugnay ng kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Dumating si VP Sara sa QC Regional Trial Court bago mag-alas 11 ng umaga at ilang ulit na iginiit na hindi siya ligtas kung siya'y ikukulong habang inirereklamo ang umano'y pangaharas laban sa kanyang pamilya. Nitong Bayarnes, inilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arrest warrant labang kay Duterte matapos makakita ng probable cause sa kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice. At ang pilandok, papasok uli ng, ayan, nasabi ko pala yon yung last week. Okay. Okay po mga kaibigan, ayan po ang ating mga balita ngayon. Basta't mamaya, ngayong October 18, huwag mo kalilimutan ang The Power Voice, si Laika Gairanoid, at ang ating pulso, ngayong Calgary, sa September 18, sa Calgary. Again, sa lahat po ng mga tiga Nueva Ecija, marami pong salamat sa inyong lahat na mga nagsi-attend ng party, sa lahat ng mga nadaglaan ng pagkain. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nagbigay ng mga pa-premyo. Wow, thank you so much. At huwag kalilimutan, September 26 and 27 po, okay? Ang ating Alberta Culture Days, diyan po sa Marlboro Park Community Association, 6021 Madigan Drive Northeast from 1 to 4 p.m. Okay, mga kaibigan. Eto po talaga, pag nagtitigang kayong mag-asawa o kaya ng kaibigan mo, sa mata mo lang makikita. Ayan.

Ayan po, at tulad ng dati, magpapaalam na po tayo dito ngayon sa ating programa, ang Radyo Pilipino CJSW 90.9 FM in Calgary. Mga kaibigan, magandang buhay, magandang umaga po sa inyong lahat. At sana naman po lahat tayo ay mag-enjoy ngayong araw na ito dahil kung kayo'y nag-i-enjoy po ang lahat. Kaya nga, walang stress. Kailangan po natin tanggalin ang stress sa buhay natin. Alam ko pong mahirap pero talagang ganyan ang buhay. Anyway, God bless everyone at thank you pong muli sa inyong pakikinig dito sa ating nag-iisang app. Pat na dekada ng naglilingkod sa Filipino community ang ating Radyo Pilipino CJSW 90.9 FM